شنوه گیر میریسه مرتی اوین آخوره که خانه بوللنگ رادیو رید بوللنگ رادیو ارتا رادیو خاخه لنخوره وی راتا کپلو خاخه کاو فیلا مرتی یا خیلی خوره خیزه خوره خیلی خاصه خانه و بوللنگ رادیو خیلی خوره خاصه خانه و Orang mor radio mereti, ya, kira. Arzama emoho, arzama emoho, kita laka urabo, ya boleh sume. Sekali bila orang tuai kau kau ilah, kita laka uraile, ya boleh sume mereti. Yang di do di cencit sedih lo, ya, ya no, kau hantere tirayana, sekarang kan aku hari tu change, mungkin mungkin kita change apa, ya mungkin mungkin kita change apa. Station samantlah samara pun 316 radio. Kare suara kamu kalah 0814518586. Email ya rona ke merapon 360 radio at gmail.com. Ya mo studio ke studios merapon 360 radio at gmail.com. Kita mukul korang sama kateng, kita mukul korang. Ridira di lokating, ridira monate, ridira softe, modi temperature in tete and tete, 18 degrees Celsius, mareti, ya, yeah, ano, ho degrees Celsius, it's idi, hofeta, malob, ya, yeah, ya, yeah, no, ma bari ne ritsuhile ka 19 degrees Celsius, obiene ritsuhaka 18 degrees Celsius, ebile ga o sheba probability ya pula ke 60%. O ka re ma lo ba re 57% ga re tso ga go pieno ke 60% moretsi ya no ka mo khoeleng gore e dira ka teng a kere tse tse pisa gore tlana tse re re tlana e tlana o sheba tlana pela Hai fitli ko 65% tlare 60% tlare 62-63 be wela morago be wela ko 657 gape ya pela ha ke so bone e fitla ko 65% mretsi ka ntla gore wa itse re bo 65% gore ya e tla be ena ka nnete e tla be se ditshepi so fela e tla be le gore ya fitla ka nnete moretsi wa station sa mantla sa Merapong 360 radio poro a rona go nna station e se ko setlhoeng ka dikakanyo gore re golaganye batho le ditšhono ebile baroro a rona ke gore re go rute ra go naya masedi ebile re itumedise moretsi wa rona e leng gore re mo rata thata ke ka foo ga utlwa ka malatsi a mantsi re tshameka mmino o o itse gore ke mmino e leng gore ne ntse re ipoleletse gore re tlo o tshameka ke mmino ntse e leng gore ne ntse re ipoleletse gore re tlo setla ka ona moretsi wa station sa mantlha sa Merafong 360 radio ke a go dumedisa mo mosong wa gompieno tlo go tshamekela pina tse monate ke tlo tswelela ke go tshamekele pina tse monate tse e leng gore wa di rata le wena moretsi wa station sa Merafong 360 radio re ke bone ke lokisa fela dio tsame sentle gore ke kgone go tshamekela moretsi pina tse monate thata kgone go tshamekela moretsi wa station sa mantlha pina tse monate thata yaro ke batla go simolola ka mosimane yo motonna lo simbolo ka mosimane yo motona ka Justin Timberlake ka itse gore wa morata are can't stop the feeling from the DreamWorks animation Trolls ya no ke na ka sepele moretsi gane batla